0: Opening jadi ada kegering jahar juga wa ati kisi benda mubai beta berke cuma tu buruan hausa wanda du shikara tu ashirinda ashirinda shida gawatan agusta ake gabatar da wannan shiri domin wato tuna wannan nuna da wato yadda harshen Hausa yake habaka da al'adunsa da kuma har yanzu yake habaka a duniya gaba daya da ofta Allah saka wa dakta da alkhairi wasu wannan kuma da birtin da kamar guda biyu haka za ku tufa a waje majin kuma kawai wannan yadda muke da dakta Abul Ado Ujara akan yadda harshen Hausa yake habaka yake tasiri yake ta daukaka yake danne wasu kananan harsuna a nan gida Najeriya da kuma Afirka ce. Hello,
1: assalamu
0: alaikum, barka da muke tare.
1: Alhaji
0: Bala, barka zuwa. Me zaki a takaice akan wani yadda muke da daktar akan shirin namu mai ta?
1: Hoje ba mai Allah ya samu da
0: ni. Amin Alhaji Bala, amin Allah. Amin, amin Alhaji Bala, amin Allah muna godiya. Muna godiya Alhaji Bala kenan mai sarama ko da shi. A duk lokacin da ka buri gidan Jafam, zaka ji Alhaji Bala daga agege ina to farbaki bakin sa yana ado gulagulan ado ga gidado na Jafam wato akan shirye-shirye daban-daban da ke kawo su nan wato nishantar da wasu da kuma ilmantar da su kuma da wayar da su a kan al'amura na yau da kullum. Almuna godiya Alhaji Bala. Hello.
1: Hello.
0: Hello, barka da wake magana.
1: Ana magana da Abubuwa mai kana trainer daga nan mai kudi.
0: Abubuwa mai trainer. Abubuwa bazabar mai barka zuwa. Me zaka ce a takaice ka wannan yadda Hausa yake ta samun tasiri?
1: Gaskiya ina murna sosai matuƙa wannan abu zai kyau.
0: To masha Allah Abubuwa muna godiya da wannan kira naka. Abubuwa kenan daga yake tufa batun bakin sa yana mai kyau yayi wato akan hello. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam mutalla. Gado nan ku barka da zuwa.
1: Allah ya barka da
0: haka. Me zaka ce akan takaice akan yadda harshen Hausa yake samu habaka da al'adunsa a wannan gidan Najeriya da kuma a kasashen Afirka kamar da shi daktar yake faɗa?
1: Wato hakika ne kamar da shi ba Allah ya bayani mai wato baki akan Hausa.
0: Na'am.
1: Wato idan ka je kuma mun na Lagos.
0: Na'am.
1: Ba Hausa idan da bizin daga gurin kudin Hausa.
0: Haka ne.
1: Baya gudun wannan kalma da za ka ga su kabilu suna boyon
0: yaren. Suna boyon yaren su amma shi ko shi ba wai wasu.
1: Amma ba wasu ya ji boyon
0: yaren. Wasu kabilu sukan bar yaren su ma su dauki shi harshen Hausa
1: ma. Bare kuwa akwai zaman tsarin na garba ba su yaren su amma su ba Hausa. Yau ina ba Hausa
0: da alfahari da yaren sa gaskiya da muna gwada ra'ayi. Yau
1: yanzu za ka san da babu wata kabila ko da yanzu ko in ya mani wata kabila ko da wanda zai kalma Hausa ko da juna babu.
0: Akai ne wannan
1: na gode da waga kula da Hausa da
0: tabara gode to bashi Allah ta Allah kar dauka Hausa
1: da Allah
0: amin Allah ga dan su kenan yake gani wato yadda wato idan ka duba harshen Hausa da yawa su kabilun zaka sukan aje harshen nasu ma zaka Fulani wani lokaci zaka Fulani da harshen sa zaka babbar bari haka ko kuma su sukan aje yaren nasu amma kuma su amfani da harshen Hausa amma shi ba shi ko ina yana alfahari da yaren sa. Hello. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Alaikum salamu tilla Suleiman ko? Ko Muhammad daga
1: Rahibu Muhammad daga Okuma ba ita kamaita.
0: Rahibu me za ka takaice akan yadda harshen Hausa yake saba baka a cikin albarkacin wannan ta Hausa aran Hausa.
1: Gaskiya alhamdulillah gaskiya Hausa kan ya na abinda ma ya kamata a ce dai ko da ba sai ko inda makarantu a ce akwai ma inda iki ana dubba yaren Hausa ne iyayen aiki har ya zaman to mali abin da ma nake gane inda ma a ce ma ba ma awai a iya ma wa makarantu bai zaman to ma a komai ma na al'amuran kasa Najeriya ma ya zaman to ko Afirka ma a ce a
0: gwamnati ma Hausa na kasancewa yaren ya samu habaka gaba daya ya samu dauka duk Afirka ma shine harshe na biyu gaba daya da ake ji duk Afirka. Wannan magana ta kamar matukar matukar muhimmanci ce. Muna godiya Rahibu. Rahibu ke nan ga gwar kuma ba ita wa eh ya kamata ma ci kasancewa da harshen Hausa yake samu habaka. Ya kamata ci a makarantu da ma kafafen gwamnati a ce Hausa harshen Hausa da shi ake amfani shi a fada su kenan a cikin yan salo. Kai kira na karshe lau.
1: Hello.
0: Hello, barka da zuwa. Masoro gari kira na shugaba budawa mu kira da aka mu daga saboda lokaci ya zama shi kana barin mako da gudu kuma za ku da shi namu da mu tuntuna ku a karayi Masoro akan al'amura da yadu su kasar arewacin kasar Najeriya wanda wani abu ne da haka yanzu haka ya taso musamman abinda ba saba ganin sa ba a ci bangaren wato amma mun ne musamman abin da gaci addini yanzu haka idan za ku tuna akwai abu da ke faruwa a jihar Sokoto wanda abu ne ba mai dadin ji ba wanda aka samu wanda wani musamman yaje samu ni ke masa hari har ya so ya halaka shi yanda wasu makasata kuma suka dauki mataki hannun su ba tare da kula da wato kuma gwamnati darin hukumar gwamnati ba shari'a ba suka dauki mataki har na kashe shi. To abu ne da yake faruwa zuwa da a da babu shi amma kuma ga al'amari suna shin kuna ga meki kawana al'amari kuma ya za a datse wannan al'amari.